0: tare da shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian da shugaban dakarun jinjin halin Iran Ahmad Vahidi ana ta hasashe kan halin da lafiyar mujtaba ke ciki inda ake taji-tajitar ya samu raunuka a harin da aka halaka mahaifinsa inda kuma kawo yanzu ba a ga fuskar sa ba a bayyanar jama'a tun bayan nadashi a watan Maris Al-Kamnai ya jagoranci Iran tun daga shekara ta 1989 har zuwa lokacin da ya rasu a cikin watan Fabrairu da ya gabata na 2020 da muke ciki tun da aka fara gudanar da bikin janazar jagoran juyin juya halin a ranar Juma'ar da ta gabata kuma za a shafe mako guda ana gudanar da bikin a Iran da Iraki a mako mai zuwa
1: a gaida Khalifa Shehu doka ji da rahoton da ya hada mana To jami'an mai mulki ta Najeriya APC ta tabbatar da soma miƙawa hukumar zaben kasar INEC suna yin takarar da suka nemi mukamai daban-daban da suka hada da na 'yan majalisar wakilai da dattawa da kuma 'yan majalisar dokoki a matakin jihohi To sai dai ta jami'ar ta APC ta tabbatar da sauye da dama daga cikin sunayen takarar ta inda ta mai gurbin su da waɗanda ta fi muradi abin da ya sa wasu daga cikin magoya bayan jami'ar suka soma sauye shika Karautan Zubair Ahmad
2: Jami'ar ta APC dai ta mika jarin sunayen da tace ta zaba su yi mata takara a matakin majalisar dattawa da wakilai na tarayya da kuma 'yan majalisar dokoki na jihohi amma ba tare da sake mai da sunayen da ta sauya ba wata majiya mai karfi daga hukumar zaben Najeriya INEC ta tabbatar da cewa jami'ar ta APC mai mulkin kasar ta mika sunayen waɗannan 'yan takara tun da farko dai wasu 'yan jami'ar sun bayyana rashin gamsuwa da abin da suka kirar ce da karfin da ta yi musu duk ko da cewa su halsattun 'ya'yanta ne da suka bauta mata tsawon lokaci Honorable Ma'awai Yusuf Muye na daga cikin 'yan jami'ar da suka nemi takarar dan majalisar tarayya kuma aka sauya sunayensu
3: gaskiya ba mu ji dadi ba ranmu ya baci because mu a ganin mu cewa shugabancin party shine karshen inda za mu je mu nemi adalci su ma sun tabbatar da cewa akwai matsala akwai zalunci da aka mana yankin jagaye labar kowa ya san cewa primary za ka yi wuraren da aka yi primary sun muka ci and then wasu sun je sun rubuta result ɗinsu yanda suke so mun gan list ya fito inda aka taso wurin aka dusa
2: kai dan jam'iyyar APC ne an fitar da sunayen nan me yasa aka yi haka ba tare da ku ba
3: gaskiya muna jira mu ji explanation inda party za ta bada cewa ga abin da yasa suka yi abin da suka yi saboda in fa ko lokacin da aka yi primary din abun bai bani mamaki kamar yanda wannan ya bani mamaki ba
2: ba ku gani watakila jam'iyya ta duba ne ta ga cewa waɗanda ta zaba sun fi cancanta ne su yi mata takara
3: party da kanta da gwamnati su suka fito da tsarin cewa ga tsarin da yake ake so a yi primaries da kuma farin da zai nuna jama'a wanda suke so ne ko a yanzu da muke magana in kai bincike za ka gan cewa mutane da yawa sun fara barin party
2: kazalika na ji ta bakin daraktan yada labarai na jam'iyyar APC Malam Bala Ibrahim ga kuma karin bayanin da ya yi min akan wannan lamari
4: an miƙa takardu ga waɗanda aka tace aka tabbatar cewa su ne suka samu nasara kuma ana miƙawa ga hukumar zaben domin ta wallafa a shafin nata kamar da ta yi alƙawari. A irin wannan hali yayin da aka yi zaɓe ba wani abu ba ne sabo don an sauya dama in dai aka ce akwai inda aka yi ba daidai ba to adalci na buƙatar a yi abin da ya kamata wanda kuma hakan shi aka yi.
2: An tattauna ne da su waɗannan da ke ganin ba a musu daidai ba ko kuwa an miƙa ne daga baya za a zauna da su.
4: To wannan zai zo nan gaba akwai kwamiti na sulhu. Wanda zai da nakirji domin ya lallashi waɗanda suke zargin ba su ji daɗi ba a nuna musu cewa tsari na demokradiyya ba tsari ne da kowa yake samun yadda yake so a kowane lokaci ba
2: bayanai dai sun tabbatar da cewa APC ta tantance kimanin 'yan takara 2,500 da suka nemi kujeru daban-daban karkashin inuwarta daga cike kuwa fiye da mutum 800 ne suka sai fam ɗin takarar majalisar wakilai a jam'iyyar masana lamuran siyasa a Najeriya sun ce wasu lokuta kuma irin waɗannan saɓani kan shafe da jam'iyyar ke gudanar da yaƙin neman zaɓenta abinda a galibin lokuta

0: neman zaben ta abinda a galibin lokuta wadanda ke ganin ba a musu daidai ba kan sauye shika. Zubair Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
1: To gwamnatin Najeriya ta yi Allah wadai da kisan wasu ƴan kasar tabiya Afirka ta Kudu tare da kira ga hukumomin kasar su gudanar da bincike cikin gaggawa. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta yi zargin cewa jami'an ƴan sanda ne suka aikata wannan kisa a birnin Pretoria. Ma'aikatar ta kuma ce wani ɗan Najeriya ya rasu bayan an harbe shi a wajen kasuwancinsa a Afirka ta Kudun. Har zuwa yanzu dai hukumomin Afirka ta Kudu ba su fitar da wata sanarwa kan zarge-zargen ba. Ga Awal Ahmad Janyahu ta ƙarin bayani.
2: Gwamnatin Najeriya ta ce ta damu da mutuwar ‘yan ƙasar ta biyu a Afirka ta Kudu, inda ma'aikatar harkokin wajen Najeriya a sanarwar da ta fitar ta ce an kashe su ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa da ƙyamar baƙi a ƙasar. Dan Najeriya na farko an kashe shi ne a watan Yuni, na biyu kuma a watan Afrilu. Kuma a cewar sanarwar hukumomin Najeriya, ‘yan sandan Pretoria ne ake zargi da yin kisan. Najeriya ta ce har yanzu babu wanda aka kama game da mutuwarsu a Afirka ta Kudu. Irin wannan tsamin dangantakar ce ta faru tsakanin Afirka ta Kudu da Ghana, bayan Ghana ta ce an kashe wani ɗan ƙasarta lokacin da ake zanga-zangar ƙaramar baƙi a Cape Town. Hukumomin Afirka ta Kudu sun musanta ikirarin, amma sun ce suna gudanar da bincike kan mutuwar wani ɗan Ghana na daban da ya mutu, kuma mutuwarsa na da alaƙa da aikata laifi. A sanarwar gwamnatin Najeriya ta buƙaci hukumomin Afirka ta Kudu su gaggauta gudanar da bincike kan mutuwar ‘yan ƙasar ta biyu da kuma sauran ‘yan Najeriya da ke fuskantar shari'a. Sanarwar ta ƙara da cewa ba tare da la'akari da duk wani zargi da ake yi wa mutum ba, akwai hanyoyin da suka dace da kuma matakai na shari'a. Kuma ya kamata a ɗauka cewa kowa ba mai laifi ba ne har sai kotu ta tabbatar da laifinsa. Tun da farko gwamnatin Najeriya ta ce za ta nemi diyya ga 'yan ƙasarta daga gwamnatin Afirka ta Kudu waɗanda suka bar ƙasar bayan zanga-zangar ƙyamar baƙi. Mai magana da 'yan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ya shaida wa BBC cewa gwamnatocin ƙasashen biyu za su tattauna kan batun tare da fayyace dukkanin zarge-zargen da ake yi. Najeriya ta ce za ta ci gaba da kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu. Kawo yanzu an dawo da 'yan Najeriya 700. Yanda ake shirin tura wasu ƙarin jirage biyu a yau Litinin da kuma ranar Alhamis 9 ga watan Yuli. Afirka ta Kudu dai bata ce komi ba game da sanarwar ta Najeriya.
1: A gaida Awal Ahmad Janyahu da wannan rahoto nasa. To yanzu ƙarfe 7 ne saura minti 17 a jihar Kebbi da ke Najeriya, haka lokacin yake a tawa ta jamhuriyar Nijar. Tara saura minti 17 kenan a birnin Doha na Qatar. Aisha Shadifa ya gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za ku je da sashen bincike na BBC Africa Eye ya fallasa yadda kamfanin Instagram ke samun kuɗi ta hanyar nuna tallace-tallacen lalata da yara a ƙasar India. To madalla, a jamhuriyar Nijar hukumomi a yamai sun haramta amfani da ajiye kaya cikin jakunkunan leda masu laushi da kuma abubuwan da ke naɗe da kayan na zuwa da kuma abubuwan da ke naɗe kaya. Kuma wannan mataki zai fara ne zuwa nan da ranar 31 ga watan Disamba shekarar da muke ciki. Mahukuntan ƙasar sun ce daga ranar 1 ga watan Janairun 2027 duk wanda ya keta wannan doka zai fuskanci ɗauri a gidan kurkuku da tarar miliyan 5 na sefa da kuma kwace kayayyakin da ake magana a kansu da ma motocin da ake jigilarsu. Wannan matakin dai zai kasance ƙarƙashin kulawar hukumomin birnin Yamai da hukumar muhalli da hukumar kwastam da haraji da hukumomin kasuwanci da kuma jami'an tsaro. Karautan cima ila isufu.
3: Wannan mataki ya shafi jakunan leda marasa lalacewa waɗanda kaurinsu bai wuce ma'aunin ledodin na 15 ba. Sai dai in shi dokar ta hukumomin na Yamai. Mazubi mai lalacewa, robobi masu matsakaici ko babban nauyi na ma'aunin na ledodi, da mazubi irin na amfanin masana'antu, noma ko tsafta, za a iya ci gaba da amfani da su a ƙarƙashin sharuɗan da ƙa'idoji suka tanada. Za a kuma gudanar da gangamin wayar da kan jama'a musamman 'yan kasuwa da masu sayayya domin su rungumi mazubi mai kyau ga muhalli. Garba Abubakari na ƙungiyar da ke yaƙi da illolin canjin yanayi ta RGNCC na'am yayi da wannan matakin yana cewa:
4: Gaskiya wanga doka da shugaban daira ya ɗauko mu muna farin ciki da shi, kuma za mu sa ran mu ɗin ma kenan hanya ce muka samu yanzu wadda ta nuna lalle ƙoƙarin da muka yi shekaru da dama muna yi

0: a baya idan ne ya fara aiho amfani tun da yau yana daga ɗaya daga cikin abin da mu yake abin farin ciki ga ranar mu ga yau an tsaya da amfani da waɗannan ledodin saboda mu samu karkarar tamu ta bunƙasa rayuwar tamu ta yi kyau ta raba mu da shara.
1: Sai dai kuma a cewar dokar dole ne masu manyan shaguna su dakatar da sayan jakunan na ledodi da aka haramta a hankali su ba da fifiko da abubuwan da ba su da illa ga muhalli kamar mazubi na takarda jakunan da za a iya lalatawa ko kwantina waɗanda za a iya sake amfani da su. Aikin wannan matakin zai kasance ƙarƙashin kulawar hukumomin birnin na Yamai, hukumomin muhalli, hukumomin kwastam da haraji da jami'an kasuwa da jami'an tsaro. To ko yaya 'yan kasuwar suka ji da wannan mataki wasansu sun amsa suna cewa
2: yanzu dai ba shi ba ita ma gwamnatin da kanta ya kamata ta ɗauki matakin da za ta yi maimakon leda mai kai tsaye a tsaye da leda ai kuma an kama matsala ne. Ko shekaran yana ga wani kamfanin leda da aka buɗe ya fara aiki kuma aikin shi yana kyau leda ga ta Niger kuma na jin daɗi a ce wanga leda ta Niger ce. To kuma yanzu wanga matsayin da aka ce a loka kuma gwamnatin ta diba ta gani ta yi nazari da aiki da masu ilimi su ɗauki su ƙirƙiro wani abu maimakon leda mu shi ne muke fata.
3: To in dai gwamnati ya ce a yi haka nan dole a yi haka nan amma wanda kaso shi ne leda a diba a gani da za a yi musu. Su mai da kasuwa wani kote da za su samu shi da iyalinsu. Kasuwar mutum an ce a bar shi akwai babban matsala. Mutane da yawa kuma kaso su yi wannan sai da leda. Ya kamata su a samu musu wani kasuwa da za su ci gaba da yi kasuwanci.
1: Da wannan doka hukumar na Yamai na ba da tabbacin sabon ci gaba ga kare muhalli ta hanyar ƙarfafa aiwatar da dokokin ƙasa. Birnin na Yamai na bin musallan ƙasashen Afirka masu tasowa kamar Rwanda inda haramcin amfani da jakunan leda ya inganta tsaftar birane da kare muhalli sosai. Wannan shiri zai iya zama share fagen faɗaɗa manufar a hankali a duk faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Niger.
4: A gaida Chuma'ila Yusufu. To da muka sake komawa Najeriya, ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a ƙasar ta nuna rashin jin daɗin ta kan yadda ake samun yawaitar har-haren 'yan bindiga da mayakan Boko Haram da ISWAP da ke sanadiyar mutuwa ko jikkatar mutane da dama. Ƙungiyar ta ce a cikin makonni biyu kawai 'yan bindiga sun kashe fiye da mutum 60 a jihohin Sokoto da Borno da Kaduna da sauransu baya ga tilastawa dubban jama'a barin garuruwansu, abinda ta ce ya zama wajibi gwamnatin ƙasa ta ɗauki matakin gaggawa domin kare rayuka da dukiyar al'umma. Malam Isa Sanusi shine daraktan ƙungiyar a Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa Zubair Ahmad.
5: Wannan abun takaici ne abun fargaba domin bai kamata a ce ƙasa ana zaune wasu za su iya shiga kawai su kashe mutane kuma su bata a kasa samun su ba. Duk da cewa mun san gwamnati tana iyaka kokarinta to amma kokarin da take yi baya amfani ko kuma bai wadatar ba ya kamata su sake dabara ta yadda za a kare rayuka da dukiyar al'umma domin kare dukiya da rayuka shine babban aikin gwamnati. Babu wani nauyi da ya hau gwamnati da ya wuce wannan. Sannan idan ka duba za ka ga cewa yaran makaranta da aka sace a jihar Borno a cikin wannan mako ma an samu magana sace yara, sannan kuma ga magana waɗancan yara da aka sace ranar 15 ga watan Mayu da na jihar Oyo da na jihar Borno har yanzu suna nan a hannun 'yan bindiga ba a san halin da suke ciki ba.
6: Ko kuna da alƙaluma haka takamaimai na adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko dukiyar da ake hasara?
5: Idan ka tuna a jihar Niger an kashe mutane za su kai kamar 48 a rikicin makiyaya da manoma. Sannan a yankin Bodinga na jihar Sokoto 'yan fashi sun afkawa ƙauyuka sun tashi kusan ƙauyuka guda hudu. Sannan kuma a jihar Kaduna a yankin birnin Gwari an kashe manoma guda tara yayin da suke gonarsu amma mutum shida kuma yanzu ba a san ma inda suke ba. Sannan a can kusa da Mangono a jihar Borno an yanka mutane guda 12. To kaga idan ka tattara a cikin 'yan makonnin nan biyu rayukan da waɗannan masu keta doka suka halaka za su kai kusan 60. Kuma in Allah yarda nan da zuwa watan Oktoba za mu fitar da alƙalamin mutanen da aka kace daga watan Janairu zuwa watan Oktoba idan Allah ya kai mu da rai da lafiya. Kasar tana cikin wani hali kuma akwai buƙatar a dau mataki na shawo kan matsalar.
6: Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ciki har da Amnesty International kun daɗe kuna kiraye-kiraye ga irin waɗannan manyan matsaloli da ke addaban Najeriya musamman na tsaro. Menene kuke gani yasa kamar shi tsaro kan sai ƙara tabarbarewa?
5: Akwai batun cin hanci da rashawa, akwai batun gazawar yin aiki musamman a ƙananan

0: hukumomi da aka kashe su ta hanyar cin hanci da rashawa, aka kashe su gaba ɗaya ba sa aiki. Yankunan karkara babu hukuma, babu gwamnati, yana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa. Sannan ga talauci ya yi wa mutane yawa kuma yana karuwa, yana kai matsayin da duk matakin da za a ɗauka ma ba zai yi tasiri ba, saboda wani ɗan kuɗi kalilan za a ba shi sai ya kashe mutane. Dole sai an yi maganin ta fuskantar waɗannan manyan matsaloli.
1: Kamar akwai wani haɗin gwiwa da kuke da mahukunta watakila domin tallafawa da wasu shawarwari don ganin cewa an daƙile wannan matsala.
0: A duk lokacin da muka yi bincikenmu, muna miƙawa hukumomi kamar mako uku ko huɗu kafin mu fitar wa jama'a. Mu ce musu, to ga abin da muka gano, ga shawarwarin da muke da su. Mu miƙa musu, saboda muna so ne fa su yi maganin matsalar. Ba wai so muke mu yi ta magana a kai a kasa yin komai ba. Duk da cewa zaɓe yana ƙaratowa, kuma hankalin 'yan siyasa da masu mulki da manyan mutane duk ya koma a kan kokowar mulki, ya kamata su sani cewa mulkin ba zai yiwu ba idan mutane ba sa cikin kwanciyar hankali.
2: Malam Isa Sanusi, Director Ƙungiyar Amnesty International a Najeriya kenan. To wani sabon bincike kwakwab da BBC, wato da sashen BBC Africa Eye ya gudanar, ya fallasa yadda kamfanin Instagram, wato manhajar Instagram, ke samun kuɗi ta hanyar nuna tallace-tallacen lalata da yara a ƙasar India. Manhajar ya sha karkatar da hankulan mutane zuwa manhajarsa don siyo bidiyon cin zarafin yaran. Jami'an tsaro kan harkokin intanet da kuma wani alƙali mai ritaya sun bayyana cewa hujjojin da BBC ta gabatar sun isa su ba wa babbar kotun India damar ɗaukar matakin gaggawa kan manhajar ta Instagram. Rasidi kuma manhajar ta kare kanta, inda ta ce tana yaƙi da wannan matsala tare da goge duk wani abu da ya saɓa wa doka. Ga fasar rahoton Divya Arya.
3: Na damƙe waɗannan inabin guda biyu don in matse ruwansu. Wannan abu ne ya fara fitowa a wani bidiyo a shafi na Instagram. Wani ɗan gajeren bidiyo ne na wata shahararriyar mai faɗa a ji ta India a shafukan sada zumunta. Yanayinta na jan hankali, amma ba hoton batsa ba ne. Tsarin Instagram cikin sauri ya fara turo mini bidiyoyi masu kama da shi waɗanda ban taɓa bincikensu ba. Bidiyo na batsa ne da ke ƙara nuna tsiraici waɗanda ke ɗauke da mata sanye da tufafi shara-shara.
4: Kowa ya sani ni yarinya ta gari ce yallaɓai.
3: Bayan yin amfani da sabuwar waya da kuma asusun bogi, na bi sahu da tsarin Instagram domin na ga inda zai kai ni. A cikin kwanaki kalilan an nuna mini wata talla da ke ɗauke da maza da mata tsirara suna tarayya. Sun tura mutane zuwa manhajoji inda masu amfani da kafar za su iya siyan bidiyon lalata da yara. Wata talla guda ɗaya ta nuna wata yarinya 'yar shekara 7 zuwa 8 tana kuka tare da rubutu da ke nuna cewa an yi mata fyaɗe. Na kai rahoto ga Meta, sai dai sun ba da amsar cewa tallar ba ta saba wa ƙa'idodinsu ba. Ko da yake kamfanin Meta yana da hanyoyin bayar da kariya na zamani don ganowa da gogewa da kuma kai rahoton bidiyo ko hotunan lalata da yara ga hukumomi, sai dai tsarin nasa yana da rauni.
5: I worked at Facebook for 11 years in a variety.
3: Brian Boland, wani tsohon mataimakin shugaban kamfani ne a Meta, wanda ya koma mai kushe musu. Ya taimaka wajen gina dabarun tallace-tallace na kamfanin, amma daga baya ya bar Meta kuma ya fito fili ya bayyana damuwa game da barazanar da masu amfani da dandalin ke fuskanta.
5: When an advertisement hits is uploaded into the system, it goes through an automated review.
6: Da zarar an kaddamar da talla, ana dora ta ne a tsarin kwamfuta da take wucewa ta matakin tantancewa. Daga baya kuma ana tura wasu tallace-tallacen ga mutane domin su dangwala da hannayensu domin amincewa da su. Dangane da waɗannan matakai, yana da wuya a nuna takamaimai wanda ke da alhakin hakan. Amma dai ba za a taɓa ɗaukar manyan matakai irin waɗannan ba tare da amincewar manyan shugabannin kamfanin ba.
3: Kamfanin Meta, wanda ya mallaki Instagram, ya shaida mana daga baya cewa haka da gangan baya tura tallace-tallace da ke ɗauke da hotunan lalata da yara. A wajen makon fasaha na Mumbai, ana gudanar da bikin baje kolin sabbin fasahohin Meta.
7: So ladies and gentlemen, welcoming the MD of Meta.
3: Arun Srinivas shine shugaban Meta a ƙasar India. Ni ce Divya Arya daga BBC. Mun gano cewa Instagram na nuna hotunan batsa da bidiyon cin zarafin yara a matsayin tallace-tallace. Wane ne ke da alhakin aikata wannan fasadi? Malam Srinivas yana jin wannan tambaya, ban san inda ya shiga ba, inda kuma jami'an tsaronsa suka hana ni bin sa. Sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin Meta ya aiko mana, ya bayyana cewa yana yaƙi da cin zarafin yara ta hanyar toshe shafukan da ke yaɗa hotunan lalata tare da goge asusun da suka saɓa wa